0: ke sa ia longor fa ia onga Billy Slater e nau nau lava awa ia tu le au mata alum. Whalia Harry Grant le huka kwen Selani o se teime matoa e whainga ta lava ia i la tau ma whalo ngono whano noa. Ai wala tu langolongo ina tino malo na inga o Grant sa ta alu mumua fwoi ma tino le awa le Cold Coast ma le teime awa ia i Melbourne ta ia whalia o Ferretti o se tanga te malo stele lana nga longango mo kwen Selani e bina whatisi atu na malai li tero ta alu ngano na tali ia tino. O le Vastelwai, a tinga aina lon te māsa a talanoa i tino le nau nau i te alomo lon te māma whāro lo ngia li ngō le ainga. O Ferretti sa malangatu i Australia mai sa moa a o televou ma te alo i talonga au mau lalo i te kalapo le Sydney Roosters, a i rifase e atu i Kimby ma amatai loa lo na ainga. Talanau ne yaso, maua oile a nganga wha mau lalo, ma imanu i alo waso. That's news in Samoan from Aotearoa New Zealand, right in New Zealand, Pasifika, show respect and happy day.
1: Pakalofa lahi atu. Kia ora ana. You're listening to RNZ Pacific.